Na tua, honanu isne mayanu matiwa. Ay na tua, umumi yang kisat ki taumi aonan. Papita yan pu tua, kihin ye pakam yese. Papikepi ansa akpite tamit kuyanes katsit akiki. Nakitam tua ye pakam itatimui. Hihi taas awin jakyang. Papi pu tatayong kahita hopite kayang umag tua angkas. Umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay mayani. Babian ihihi mo yang tuwa itam it. Hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupilabay it ang tawisak. Umakato kayang kakuspi umahin put aw pay umaket kenaan ti mayang o tatayo mo. Hakupita kay te, hak nabot mo sungyanin po maitama miya at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hakte kay te, hak nabot mo haki auhita hini aatotak na umang tuwa tsatsayong nanapin katsi yung umaka kapan yung umaitaho pilabay te kay bayani. Mata kaibaya ia umusumui, umukwamui, umengamui, umenamui, amami, hupiya atutani. Ia tua italabayi pashima, itam son hisat pahan labayi pashin yepakam akiesni. Baipi ansa hakim yante tekaye nanami pahan kwasaya atutang. Itam tsatayum nyak itam tetekayak. Itam kashini taho pilabay iya ato tango. Kimi au itibuto ting buita mao saang itam kuksiyang umap itamay ka kahupiya ato tani ka nanaw na ka buita may punish lalawang na buita ang buwi okto tika na hupite ka ita buna yan songopang akunya ita ka paminami sutsap hupiya atang paminami isobit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaepakam na himuitan hupiya tani pumasutsep pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaepakam na himuitan yayan hakimay aw ya tutang nuk umatuwat put italabay tukaybay umayepakam ak songka. Uya boyes ni umak mong basto tini. Umhapitawa yep ita itahim. Itam put kamatap yan. Puyan it yep itam hihin kasi iyangwa. Umatatayong po yep tawa nanapita umatotong ya hihikya. Umakayet pakam umangamay umanamay. Tispi umasomay umakwamay. Amami nanapinya aatutan. Umaka kananapinya pakam yes ni. Umawungwayok to te song katawa umakati ang wawayani. Haksak ao kananapinya atang pasak ao yatak. Pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting umaobi. Kapan hakam yes et umayat pakam. Umakati ukalyani. Hakpante uya wakati nawak ni. Hakak mung basting umaobi yet pakam. Kananapin yeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw na yet hakam te kyanta yet hakamak sinong disubi tutim tatak baisok ak yet hakam kyan el tatayom ni kyan yet hakam tuwa kati baisok hakam hinsat kanya umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ukalyan puyomi hakami umak ukalyan isub kya sinmuy angani. Payasa.